0: kiawi hala. E nana mai a mako na pula pula o nei au e holonei. E ala mai kako e na kini na mamo o kaina aloha. Aloha vale ia aina ko kako kahua. Au e kai e ko opuhau ia nei. E pai pai ho ia ka pōhaku i pa amaila ke kahua le ho. No kako e na pua e ho oluru ai. E ale ka i ka mai ka balena. I mua aloa a kalei o kalana kila.
1: Pule lana kila.
2: Pule kako, pule lana kila, mo kau kau, a pule. Ke ho mai ka
0: ia ko nei ma ko ia o ia hova ko ma ko a kua. A me Yesu ko ma ko ho ola. A me ka uhani hamalele ko ma ko ko kua. Amene, amene, amene.